0: magacik tiririn. Frisbee kick. Kanawe fo masila tsmaits manochi.
1: Refalua ni pa. Orkenan sora. Dem zer zazati.

Do yara ki ta don flamina na yen fangina na yara ki famia na yara kamufuna na focus na ina ti trukan trukan ya sunda musen fiena na ti ta don tena famarina na ndao. Do yara ka ti tamba total tel sur tuk tel want tel tingena tel ti fawasan futur tur tendawar yara kanisa.